Asungapak sai kunatis kamantami Dios paksimitak ajitak yasanakanchi kuting-kuting eksaminanakanchi manayu kuchika imatapis yasacing minis pakrina zachukanchi kai punza kunanyu karikuskani mahi pastor kunaka paipak yuyai samantami parlan biblia imanishkataka mana uishan picho iski horas kim saurasta uishan pero paipak yuishka kuna experiencia kuna maipi imatukushkata uishan iwakaspa pasan samantaka Hinti ko na kagawa kang pa ikunaps ajita minikung nispa. Dios paksimi tamana uisak kaspaka. Pa ipakyo eja manta uisak runaka. Mana Dios mantacho falso jami. Kinispaka kay to tamanta ka animatsisha nini. Punta ka Dios paksimi ti atsaspa. Pa itamang ispa kausa sonsi. Kuna kay to tamanta hatari. Dios paksimi ta rize. Dios tamanya. Umita ta komo chispa. Kay to tamanta Dios tamanya paso. Kuyas ka Dios kuna kay to tamanta. Kampaksimi ta rikokpika. Sirto ti aji yuyayong kausacho ni mandangi. Mana ima tapis krispa kausatsong mandangitso. Tas nakas kamanta, nyo kasunggupi, kambak santo simita, rikunasya mo ni kuna, rizana mo ni kuna. Imana rizaspaja sino, intindispa kausana yuita, nyo kasunggupi tsurao ya ito. Kambak simis amin nyo kachipa kakausita ko. Kisperina ta rikuchi, mayanta porina ta rikuchi, hutsama rikupibisharka, sinakas kamanta kambak simita, una y otra vez examinaspa asita rikungapak sa fuerzas ta kupayja ya ito. Seguramente, rikunosichi kamanya kupika ocioso ocioso mikanchi. Mana kambak simita ka hawas rizasyon miskanchi ikcho. May pika biblia ta charispapis yanga wakitsikasa tam charikuskanchi. Perdona y Señor Jesús. Pero kaito tamanta kambak simita rikushpa hasta wampis asita rorangapak kangunis kasina kausangapak sa yatsana fuerzas ta kupayja. Yo solo pagi kay sumak tiempo manta, kambak simi kay tutamanta, nyo ka yuyay pi, nyo ka alma pi, nyo ka sunggo pi, nyo ka kausay pi, nyo ka warmiwan, kosawan, familiawan, kausanapak, yuyay pa rimas kamanta, kambak simi ta rikuspa mi kausasanini, at sinyan tapusa kas kamanta. Yo solo pagi, kambak simi manta kay tutamanta, Jesucristo pahato sutipimi, kan Dios ta kapagi ninchi. Amen. Isas kay mensahe ta, uyas kamanta Dios kankunata bendisiatsun, yo solo pagichi, kakunapag amigo, Pastor Alberto Copa Uyaparca.

Ñuka kunaza suk punza Diospo sakpika manaña mandasatsu manaña rimasatsu Diosta kazospa yaya mamatapis oidos hidratapis kuyaspa kausangi wawkindik panindik kuyanakuspa kausangi wawa.